Ya tonu we to e foi mal tacho por kalame ya ona fa wa ulo statu tala le tulanga la velia ona tal tonu lava e se ta u or tulanga le tacho wanga ya nsi fan moi misi va a ya fa yo nga u misi va a wor worry a wor ke worry e yer ke me ko e foi mal va sa u piki o ya.